0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
4: Ay, bakit?
3: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh!

0: Class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung gwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Boka bride git sa imo, ma'am ba?
0: Aba, perte.
2: The year is 1961, and this song is number one.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano sa manay mong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Kay andam kong mupusta para nang mong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Dayo na kay sunoy na ni Boy Dibocha ni! Eh, sugay ning sunoy na ni Hybrid ni! Gika ni sa kong amigo nga si Ronil, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pills akong gipakawal na ni! Nagkagay kong injection na ni! Pwerte ka isaw ding sunuyan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa kong sunoy.
2: Oh, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah.
7: 50 mil po na kuha.
5: 50 mil, bay.
6: Oh, sige, kasado na tanan.
7: 50!
5: Oh, meron, meron. Sumara!
7: Sumara! Lugro!
5: Sumara!
7: 50!
8: Salon, salon, salon!
5: Haesko!
8: Haesko!
5: Haesko!
7: Oh, sa meron, sa meron! Sa meron!
5: Meron, meron, meron!
2: Oh, kana, Mangkanor, butang na yung manok. Sigurado na yung kwarta ni, ha?
6: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
3: Kwarta ni! Kananok!
0: Kananok! Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok!
9: Hindi na ka ng manok!
7: Sunog na yan, ha?
2: Mangkanor, anong midagan mo tayo mo sunoy?
6: Pandamay, akong manok, midagan.
3: Yung kahawad kayo na kay Hybrid, yung kanakamang kwarta, ha?
7: Ito, upuyo kayo ng mong manok. Nung dami man ganon, 50 mil na sunog. Kinidagan ang imong manog.
6: Aw, sabong na yun eh. Abi man akong lumbaan ay sa sunoy ang atong apilan.
3: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
7: Sige, bilayan na rin!
3: Sige, bilayan na
6: rin! Mudagan ko, bahala mo niya, mudagan ko!
7: Balik na rin!
3: Balik na rin! Balik na rin!
6: Ano? Pulat ako, no? Sabay na tagdagan, no?
10: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: lang. Murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hey, palitin mo dali sa akong mami, peting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo yung tigloto mo, naging pangalan akong mami!
3: Oy, Mang Kanor, isa pa ka mami!
2: Relax lang, children. Pang isa-isahan tayo mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami, lami magugay na akong mami, God. O oh, sige, isa pa na sa table 1 o oh, dito sa table 3.
1: Uy, Kanor, daghan lagi kayo tag-customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungkol kay lami kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
4: Mang Kanor, kung siya espesyal, nanaman nila nga o imuhang mami.
2: Ah, pandamay, nailangaw akong mami.
4: Oh, tanawaw. Unsa ba raw naglutaw-lutaw man ako? Di lang pagyud isa ka lang aw. Duha pagyud. Unsa ona na ni

0: Eduardo, pag ikaw minakapot, pirming rugado. Ang pirmi na.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Baratol lang.
1: Dai, tagpila ni musketero mo.
0: Baratol na, miss. Tiglima lang nakapisos. Oh, musketero dyan. Buy one, take one.
1: Dai, ano man to musketero mo man? Why ko tinulugan niya gabi? Nakasulod man tong lamok man.
0: Ay, nene. Kasulod ganing tao. Lamok pa?
2: Ma!
3: Abaw! Puwerte!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! O sa may mo'y kasulti!
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ah? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong ibutang na blue ang akong gusto? Dalawa. Dahil kita murang hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, huwag daw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor paint nire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba humanggong ka-engineer, ang akong asawa, mahiligon yun na sa kulor paint. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na paint na. Iyang kuko paint, iyang sanina paint. Muna gusto niya mong balay paint. Okay kayo na sa kuha. Okay kayo. Sayang ikaw na magparipinto sa kuha ni.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: M.O.R.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: M.O.R.
4: Classics.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
10: My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo, palakpak mo niya. Palakpak mga kaya. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Saan mo na, uy, naging? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong giganta.
4: Lahan na lang, patang. Kalapulo na lang, baik-baik, kanta ba?
3: Uja, di masag. Bagirapuan. Arka bugaong. Bisa, bisibo bugaong. Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Bugaong lagi kaysa basketball pati naman sa sigalong.
3: Mang Kanor, pamasa kong mic diha. Ito, Mang Kanor. Kami buon, mukanta buon me. Ito, Mang Kanor. Kami buon, mukanta buon me.
6: Ako na ito. Dino, gitaon. Kakataon mo ang ganyan. Gitu akong laway. Gusto mong kanta. Uy, magkatahag, irisuple. Gusto mong katahag ng BJS.
4: Ang sama na ay, bugaong. Magkaroon si Mang Kanor. Palungan na ay.
3: Palungan na nina. Sama na ay. Aw, kung ingon ana man lang, undangon na nato ni. Wala yung mga ta.
6: Ay, bitaw. Ujod ko, alam. Ujod ko.
4: May ako ba, undang na nun ay. May taro ni. Puros Mang Kanor mukanta.
3: Oh, good. Klaro.
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike B. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
3: Oy, Mang Kanor. Namanggi mo man ang gidala.
7: Manong iibot pa ni mo ng microphone.
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way.
8: Mang Kanor!
9: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
10: M.O.R. Classics.
11: More music.
10: M.O.R. Classics.
9: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
12: Manila sound.
13: Disco.
12: Novelty.
13: Jukebox.
12: Standard.
13: Ballad.
12: Folk.
13: Country.
12: Rock.
9: From the year 2000.
10: M.O.R. Classic.
9: The 90s.
10: The 90s.
9: The 80s.
10: The 80s.
9: To the groovy 70s.
10: 70s.
9: M.O.R. Classic.
14: Remember this golden classic.
9: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
15: With an extra serving.
9: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
14: Classics. Playing the hits of yesteryear just for you.
9: On M.O.R.
10: My only radio.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamesa na sana. Na makasupog man kong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayaw nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: This is the sound of Classic FRC. You've

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumaya to.
2: Tama-tama, gud. Baligyan na akong kutsi ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na ko na.
0: Ikuha na mong kutsi ay daga kay priority gikarga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka!
0: Unya, kanay mong kutsi. Napagkinsi ka mong kukok na muyo. Ibuha na lang na mong kutsi.
2: Ilam drama kanor. Kusog ro ba kay kamang hulaman ha? Hinungdong ka atong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di magihulaman. Reklamo ko. Nya karon, imno ning saway-saway yon. Mamakay utang ka bubuton Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukod sa putot. Dili ang ako gigon. Wapo kay na imong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ganay ako. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay imong kutsi to. Iwat ni mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay ko dong. Oy pangalan pa lang bitaw ni mo dong. Gikilig na ko dong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang doon kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ani. Isa na naka 3 points, taog dito ani.
4: Pilay tayo mahabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryahan nga. Ngay muha man daw gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh?
6: Ito Mangkanor, pandamay ka. Mapili tani ron. 2 points na barang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabang 2 points. Ay mong kabala ka mga teammates. Itsahan ko lang ng 3 points na. Kaya kayo na. Pina-Stephen James akong tirada. Waba mo kayo baw. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha. Kay kung mapildi ta, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensya lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawa na muna. Game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa naman si Mangkanor at may pasang bula.
7: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
3: Mangkanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive rin akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Aliana! Pandamay, wag kabot lang akong tira. Airball!
3: Mangkanor! Ano mo man ito kabot? Mangkanor!
5: Build it up, Brad! Build it up!
7: Pagpapitubig kong ko. Agay, sabag mo na bigkugan ko. Sabag, bigkugan ko.
8: Now playing
9: Classic FRC.
10: MOR Classics.

yun. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Basta bitaw kauban ta kadung, katulgon gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay! Ana!
1: Dance Classics! MOR Classics!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsa si gyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay, senyorita, kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa girong senyora. Way trabaho. Makalagot siya, makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako manang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya diniha, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na si kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapang limpyo, kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang siya katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Naamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko lang naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ang bairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna, manggani dahil na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit abang gani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kitkiton makas mananap mga mananap ang bugang dako. Karon na ko. Mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mauni ako gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, uy, anatag bitindiri, tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aro magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa naong sa kungugangan.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

dieses, die, die. Yeah!

Your own.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Minsan sweet, minsan hindi, minsan nagpaparamdam, minsan dead ma lang. Ganyan yata talaga pag option ka lang.
5: Hugot more!
6: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
7: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo, kay wala ka pa kabayad. Salamat!"
8: Wow! Puwerte!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor, tara, uli na ta. Mano magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kayo din na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na.
4: Alin na din, Mang Kanor.
3: Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko din. Okay ba?
5: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Una na mi guli. Tara.
6: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Kuya Abi kape kay magigkan makaskas og gitara ba.
2: Ay, ako gyud sa drum nganay, kape ra ko kamot.
3: Asa ka nitong sunod tugtog bay?
0: Uy,
2: sa oriental.
0: Kamura lagi.
1: Layo pud.
0: Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
1: Si Kanor,
4: kuan kanang
2: ana nara ako.
3: Nara na. Sunod, sunod.
1: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
1: Kanara ko. Kanara pud ko.
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sulod na po mo hit sa pungko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay, okay, dali.
0: Kay dinhi ka mang hit sa mga babae. Eh, ali, diri, chicks, okay, adorit kay ka, ha?
6: Okay, wala,
0: ikaw,
6: dali.
0: Ha? Sunto ko, taka,
6: ha? Dali, may spin ako. Nihis ko, dali, kaya wala ko pang-chipin sa taxi. Muna nihit sa...

Kita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kanara, asa yung mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kay naluoy magug ko. Wa na mag-usa nina. Tugnaw ra ba dito?
0: Oh, ba? Huwag yung kay ayaw ka na.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More Sa Gabi Express.
3: More Sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Gahiyari mo!
0: Oh, say out of order! Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo'y paggamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung mata kay muaksyon na gubirte. Pugnaw na kay kong singot, di ko ninyo paggamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa!
1: Bawal lang yung bahala ko, oy!
2: Bawal
1: lang yung
2: mo!
1: Bawal lang yung mga kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army! Badyakan ko ni Kasilya sila na! Pandaman, si Kapitan.
3: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, kapal nga daw ni mukha.
3: Kamalo kang nagpabuhagi ko sa kong hibate, dire. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kapilax lang. Kami sugar, kalma. Ano na ka? Ni ako din eh. Kaispehan ko ng ok-ok din eh sa CR sa barangay hall.
3: Ok-ok si mong kagaray. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
3: Kanang ako may mong ispirehan.
0: Mura man po kang nag-ok-ok-ok ka. Ay, nag-ok-ok, nayokok may kamang sa ibong now. Laga na kumala ka niya.
3: Kanor!
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound. Disco. Novelty. Jukebox. Standard. Ballad. Folk. Country. Rock.
4: From the year 2000.
6: MOR. Classic.
4: The 90s.
6: The
4: 90s. The 80s.
6: The
4: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s. MOR. Classics.
7: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
6: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa sulod sang classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborsyo.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
4: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyak ng siyang seksyon niya, ma'am.
1: Ay, abaw! Fuerte!
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Bye,

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mang Kanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Pili pwede.

0: wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR. Ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingal.

0: tahun tika pa itong muna ako yung limo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mau ba makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Kanin mong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo, huwag makisanig yung mga nung haod kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, makanor. Pero, di ka hata malugi na, makanor? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi, kay mabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: 도레미. 어, 뭐지라니?
1: 일도로 레디나가. 레디나가 제목은 칠도가론.
0: 안담 나고 망가놀. 가로나 주니. 페로 글바안 먹고 망가놀. 어이.
1: 아유 그발아까. 마스크 나 망가 시카트 나 망가. Artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan di ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Gudni akong pangalap ng mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Makanor! Ah, asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. Mamay tao.
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day yung doon ni Putot. Kami day yung Ujes.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita pa yung nalitok ni mo? Gym gali, way tao!

0: okay na yung botilya. Kailan taon na nabiba si habagin ako na may genie na di mo. Lukusan ako, be. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kan ko mo nga ikaw nakamukha sa akin sa botilya. I-grant ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng botilya kay mabalik na ako sulod. Daw hindi ko ginakaya, ay mo wish.
2: Abaw! Pwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: dong. Kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon na kung masakitan ko dong. Basta kay magakus lang taka.
1: Ana.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am.
4: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Pero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin akong asawa. Ako pa'y patimano na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw ang eksorsisim mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom ni mo na ako. Murag na wag tanga akong kalintura.
0: Siyempre ba, parang guna sa ibuhan.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon na magkugtugtuga ako. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Damay, ako gagan. Ma, mapampalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutok, bakbakbakbaka.
0: Ma, hindi naman ka manood na parang tambo mo, naging patumar na kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw naulian na ka.
3: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: No, panag ag party-party. Ay, nagiti babae mabuting dan wala jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Uraik suda jay CR. Anya number mo kuna. Maminduag mo din nga natirgas.
3: Marahit!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay abaw, puwerte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: Recitation tayo, class. Recitation. Recitation.
1: Ah, yes.
0: Eto, Pulutoy. Pulutoy. Describe me in a sentence.
2: What?
0: Describe me in a sentence.
2: Oh, sure, ma'am. Ma'am is beautiful. Isn't she?
0: Wow! Very good! Okay, now, Pulutoy. Please translate it in Tagalog.
2: Translate?
0: Mm-hmm.
2: Si ma'am ay maganda.
0: Mm-hmm.
2: Hindi naman, di ba?
0: Mabibingo ka.
3: Ako pa.
4: Kumplaude. M-O-R.
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: WMOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Kung kiss a, letter. Kung kiss a, animal. Bow ang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! O siya may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon?
3: Mang Kanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Nah, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya, okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baw na ko mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, aigluhag, sir, aigluhag. Okay, dugo ka ba, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Oh, pligi sa wala. Papugihon dito yung kagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid.
4: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahabis niyo siya ang paa.
3: Ay, ay! Mang Kanor, anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Taro nga naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh. Bigyan na karon ba, na?
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Tiwasan ko na lang ng iyang pahakbe. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbag mo na karon.
2: Sir. Tanawa, so time naman, oh. Pareho na mo gupit. Di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga, gini mo magupit, Mang Kanoroy. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Tama, Jika. Di man siya kanaw ni Bunabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: unsaon man gud, perminti lang gud ikaw na sa akong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kimagurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, ito wara nagpadakula sa kuya.
2: M.O.R.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nanak, unsa may balak niyo mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madaming flowers!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sus, darling, hadlok mag-hold up na amang ko. Ako pa.
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganita din, hi, bantay lang yung ka.
2: Walang may tabo na itong dautan.
3: Stoy! Hold up ni, ay mugluhag.
1: Hala, Kanor, hold up na.
2: Pandamay, hold up eh. Maaskid na.
3: Ambinay nung pitaka, ambinay nung cellphone. Madali, kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan.
1: Kanor, ihihatag na lang na para di ka maduslakan.
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapes.
3: Ay na, si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na.
2: Ay, relax na, Mr. Hulapes. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako ni ihatag sa imo sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa ka kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone. Apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na yung mga asawa. Tala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos, pagkasayang. Monon tatong chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung ibu mo ko ipahulda po kapil.
2: Agay, darling. Wala, darling. Oh, agay, darling.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang nani kami, hiwara pa kami kay Iapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata akong babae ah.
2: Para man portahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
3: Ay, nagano ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo?
1: Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na nakalisensya na nasakon.
3: Ay, above 40?

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글
3: 나고 속에 빌리 나 kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tagasa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imugikaw ako, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takat pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imugikaw ako, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakat pamasagil. Pinaya, imugikaw kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imugikaw ako, baboy!
0: Malalagay ko ng guhato, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh, nakabuhi! O kamalokog, ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin na ako, baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil, Diaturo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige, bayarin lang ko 2,000. 2,000 na lang para sa akong baboy. May bayarin ko!
0: Tisa, ganun mo bayad mag ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na ka ito. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Napabayro ko niya mong 2,000. Ihid bang nga dito? Diwat niyo mo.
2: Magkanon!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon, anak. Kabalo kayo.
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo. Piyong nga imong mata, o niya, pirmahe da yun.
1: Panamay!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay to, nga to bad trip ka o?
1: Grabe bisunggod sang utod ko bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Nilipatan ko bi pre nga birthday ni gali subong adlaw.
0: Ah, amo lang gid na grabe gid sunggod ya si mo. Ano malain daw?
1: Malain gi pre. Kiti kapid kami mo.
0: Wow, puwerte!

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. Permina!
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, alay na god dali Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga ko bay. So good karon bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chef. Dawat man ako ng permintir ako nimo insultuhon matag buntag.
1: Mobit tao lagi nga, nangay ko pasaylo nimo gyud. Kay usahay init lang ang ulo matag buntag ba. Busa, so good karon bay. Matag-anin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan nimong kape.
2: Ana.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: At ang tropang Uber Kwela. Uma!